0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Neti yone jwalo mamidi re hatela pele nna le wena ha monate nate ele metsotso e mashume a mabidi ana le motsolo mong re qeta ho hatwa ho raina ya busupa. Taba boholoka jeno re shebana le taba ena ya impeachment. Mibile re hlokometse re mo president backing ena o ile a hlalosa taba hore ho hang fela evidence leader e kgethuweng ha dumelane le yona. Arta ba ru thuma donsela ke yena tla kena mono ho hang me ba ba ka ile a be ya ke hore monenwa o na le nalane e itseng le ANC wi la nna sebetsa ka tlasa ANC maybe le hape hape o na le emeletseng ke batho bana ba e ka reng mohlomong o na le soba le itseng le wa batlang ho le kwala tshebetsong ya ho bana wi la tloswa le maimong ana sebetsa ho ona jwale Godrich Gadi e leng motlatsi wa mo president wa EFF hore mabaka ano a mo president a beyang ha se ona a re committee ena ya section 89 ile ya hlahloba taba ena mme ya kgetha madontsela ka mokgwa wa democracy jwale o qosa Ramaphosa hore sena se se etsang sena o leka fela o sitisa hore impeachment e ska tswela pele o sitisa dipatlisiso di seketsa tswela pele o ipata ka lehlokwana na o dumelana le ditaba tseo na o nahana hore ke tsona na mo president o na le tukelo ya o hanyetsa motho ya kgethilweng ho etella pele bopaki kgahlanong le haiba a dumela hore motho eo mohlomong a ka ba le yena kapa sena ke o se ka nkuang fela e le boiteko ba hae ho ka sitisa dipatlisiso ho tswela pele. Mamiri re tla bua nna le wena mane ho o di bona jwang o ka hlaqalela wa lahlelahlela hona jwale nomorong ya 075 132 9986. Noto super a ema gidela butle. Re na le bothatanyana bo bonyane hana jwale ka nomoro eno butle magidela ke tla o jwetsa ha se re fihla mono ke a tshepa dintho di tlabe di se di lokile fela ke yona taba e leng hore re bua ka yona tsatsing lena la bohlano metsotso e mashome a mabedi metsomeraro mabedi ka morao raina ya bosupa ho the pulse of Josie. Athe taba e nngwe hape e leng hore ka nnete ya modimo e batla ehlile e hlotlhwantsha batho ke gore maobane ho na le malapa a ileng a sesa bosiu ho sena moo ba yang lebitso felang la hore batho bano ba ile ba heletsetswa matlo a bona ile a heletswa maobane ka setswetla ka mane ka Alexandra matlo a heletswa ke setšhaba ba theola matlo ba theola ba re mona ke mabitleng a bonkgono ba rona le bontata rona le batswadi ba rona ba robetse mona lona le fihla le ya aha mona le ya aha le ya aha le aha hodima mabitla a batswadi ba rona. Na mamedi dintho tseo di entswe ka tsela e nepahetseng na wena ha o sheba na ho tshwanetse hore ho etsuwe jwalo re tla ke re bue nna le wena nako ha e fihla fela ntse ke le ka ho fumana mokhanselara ka mono rutlo rona e ka ba bareng hobane ka nnete batho maobane ba robetse ba sena moo ba robalang ho bile ho be ka setswetla maobane thepa ya batho dutse fela ka ntle ka mono ho sena moo motho a yang teng ho se ngwane motle ho hang lepatlelong ba nkuwa ntate a thunao motho le motho tshwantse a phuthe a kgutlele mo a tswang kapa a bone nao ya kae fela mona mo a ahileng teng mona ke mabitleng nna ka nnete setšhaba se na le tokelo ya ho etsa jwalo nna ke mokgwa o feng o nepahetseng wa o ka tlosa batho ba e leng gore ba ahile sebakeng se jwalo re tla e bua tabana mamedi nna lona re tla e qoqa re tla e shabashaba ngwaneso re tla e tseng kolla ema ke pata okwanda o tshwere se trailer le bongi SA the pulse of Josie a laba hlano beking ke tse ka re re tlo bua le NGG ka jeno 25 after 7 na lo na mamidi re pompa mona tena tera ring ya le shume ke laba hlano I pata
0: Hadiwele, the Morning Express.

0: 011 Radio News.
1: Jebele jona di tabacha iria bohlano ka getse ya rena bongi bongi bongi we erlo re lebogile go duka gele gore bale se se nabile se bontsha ga botse gore re tsene ka gare ga seripa sa bofelo sa lana go late afternoon take over ile ka la bohlano mo gore bale ga jwa le ke nya ka go tseba gore ka bele rena diwa ka ga jwalo ke tlo rata go boletsana le wena fa le fa le fela o tsebe gore se ke se kotlana sela sa rena sa o gonne joang jwa le ka nako ye nngwe re fela re bale dinele tsana ka mona ga ya Africa Romos kutwaneng se fela bekeng e le ya go feta sa ka raba le na le jana ka ge le gore le ra tloga re dira tribute go baleba lelapa la ga Dlamini ka moraga go loba lesogana e leng yana Sicebi Dlamini yo le gore o ile a tlhokafala mo kotseng ya sefatanaga ka kwa go la Richards Bay jale la botlhanda go feta re ile ra no tloga re dira lenanego le ka sona sekutlwana se gore e tloge e ba lenanego le botlhokwatlhokwa kudu go ba lelapa la ga Dlamini mo e le gore le ra ba raboledišana le yo mongwe wa baemedi ba lelapa e leng yana Jali go tsoka kwa go la Jali Lifestyle ka kwa Nobuhle Hostel e le gore le yena o ile a tloga a re fa ditaba kakakakaretso mo e le gore o ile ba tloga a re tlhalosetsa le gore go tloga fa batho ba e le gore ba ka fa tropong kgolo ya Johannesburg le dinaga tse dingwe ge e le gore ba rata go ya ka kwa go la Msinga ka kwa KZN go ya Polokong ba ka napile ba ya ka kwa go la Maemae mo e le gore go tswile di-taxi tse ka bantse 100 go batho ka moka ba e le gore ba rata go yo tsenela Poloko ya Sicebi gore ba ka kgona go ya ka fa le ka fela 350 rand go ya le go boa jale re tloga re lebogile kudu ka gele gore re bone gore fa mošomo tlo go sepetse ga botse le segana le tloga le bolokegile le bolokilwe mo e le gore go tloga go tlile le batho ka moka bašomi mmogo ka ena batho ba mmušo boradipolotiki jwale le jwale jwale ke se sebe se le gona fa go sekutlwana sa rena sa o kgonne jwang mo labotlhano la bekeng ya go feta labotlhano le re rata gore re foshutelela wena jwale re fe wena monyetla jwale a ko ithekise na wena o dira eng o mang o mo kae mo sekutlwane sa gore o kgonne jwang bolela le rena o re botse gore eng se e le gore wena o tloga o se kgonne ebile o rata go ka aba maele o abela moswa yo mongwe e le gore o dutse gae ga jwalo gopolo ra jwale mo ke tloga ke lebeletse baswa ga botse thui kudu ke rata baswa ba e le gore ba rata go tsena ka mogare ga tša kgwebo jwale a ke re fatlhošaneng re faneng maele jwale le jwalo re botse gore o kgonne jwang re ya go bona gore o kgonne o ya miemeela nako le nako dilo di re motwetwe ka mo go wena dilo di tsamaya ga botse fela ga gona selo le ka sete se le gore se ya go šetiša jwale a ko re sebele re botse gore o kgonne jwang mo gongwe ka maele a gago moswa yo mongwe le yena e le gore o rata go thoma tša kgwebo a ka napile a latela a mangwe a maele a e le gore o tla ba o re file ona fa moyeng se e le gore o ka se dira ga jwale ke gore o ka re romela WhatsApp goba ka romelana voice note mo go 0751329986 0751329986 ka bo wapia makwenya a re botse gore o kgonne jwang gore o feleletse o e ba le batho ba ba kakakakakakaka ba e le gore o humana line ya gona e le moloko loko ba re ka moka ga rena re rata go reka makwenya a gago le gona o tlo re botsa gore na

rna di tlhotlhotse le gore di a go kopakopanya gore o felletse o sa gone go ka phumelela ke tse di feng tse le gore ga o ka humana motho le gore o tla go fa a shoulder a go fa sela renge backup nampile o tlo tswelela o tloa o tetshepa o gopole gore ka fa gare ga motsesetrop wa rena go ba ka fa gare ga mafelo a rena mo re dulang ka gare ga makation mo kae ka ba ka Soweto ka ba Tempisa ka ba Foslo ka sa ba Alexandra mo gotlhe mo kamoka mo e le gore ka bele gore le re kware le gona ke dumela ga botse gore ba gona boragwebo botlana ba e le gore ba tloga ba ithuša ka letolo jale ba tlhoka thuso jale ke gopela gore rena ba e le gore re kgonne ka gare ga dikgwebo tsa rena mo sekutlwaneng se ka labohlano le lengwe le lengwe ke sekutlwana sa o kgonne jang a gore bolelele gore na wena ge le gore wena ka gare ga business e le gore o ka gare ga yona o gonne jang ke dumela ga botse gore o gona yo mong ye le gore le yena o gare o diragatsa yona business ye wena o leng ka gare ga yona ye wena o ithetang ka yona o ipetang difference di se huba se fuba ka yona gore nna ke gonne ka moraga sebaka se se kaka ke gonne ka go latela se le se le se le se ke gonne ka go dira se le sela le sela le sela jale ke dumela ga botsa gore tlhatlho ya gagwe e tla tloga e ba ya maleba o tla kgona e tla tloga e gola motho yo mongwe e le gore ke motheletse wa 011 le enaona pele o thaditse a le ka gae ebile a tloga a rata gore le ena tšatšing le lengwe a ka nnetse le ena a tswelela ka gare ga tšetša kgwebo o tsebe fa motheletse re a fatlhošana nna le wena kudu ke lebeletse batho ba e le gore ba ka gare ga dikgwebo a bake ba re boledišhe a ke ba re sebele gore na ke eng le eng tse e le gore ba di dirile ka fa gare ga kgwebo tsa bona gore ba tle ba feleletse mafelelong ba ikhwetsa ba le mo ba leng gona a re boleleng matagbogagešo a ke yone tlhoka poledišane ya rena ya tšatši la lekgono ka ge le gore ela ya moragonyana re tlogetse ka irila ya bohlano ela beke bolela le wena ka yona ke re jale ka ge le gore ke mafelelo a beke jaleum e ka ba e le gore na batho ba e le gore ba napile ba etile ka malapeng ke mafelelo a beke motho sa le atlile ka labohlano mokibelo sontaga ebile re setse re gopotse gore mantaga ka nnete o a goma motlho mongwe ebile ka lebaka la gore ke motho e le gore o a šoma o napile o ya mošomong fela re maka le ge re mantaga o bone ka re motho o tlhabile kgobe ka motlwa e be gona mobjale re thoma re ba le dipelaelo tsa go se fele dingongorego le ga re sa tsa gore ke dingongorego tsa eng fela o hwetse le gore jale dali le dali ba bolela ka ga lebati ba bolela ka mahlo ka di-action go lebeletse yena moeng e le gore o tlile ka gae jale ke sa tse gore ke tlabele gore ke dingongorego tsa eng fela ka re goena ka rena go botlhokwa goba go botoka gore re ka botsiša motho yo gore na le tlo go maneng papa ka ge le gore re a bona gore wenong weekend e fedile re na re ya mošomong bana ba ya dikolong na lena le tlo go maneng goba re no gomola ra no swa gotelele ra no rawa re tla no bona re tla reng motho ke motho motho ga a botsišiwe ke jalo re ja diragala ka lefatshe le re phela go lona jale ke engwe ya ditaba tse legore ya ditlhopolešang tse e le gore re bolela ka tsona gona fa ka iriela ya bone gomme re napile ra feto la mawa ge re fitlha mola ereng ya bohlano ra re ge re tsena ka fa re gare ga sekutlwana sa rena sa o kgonne jwang ka re go wena motheletse wena ngwe le gore ka bele gore gona ge e le gore o rata gore abela tshedimošo ka kgwebo ya gago gore botse gore na kgwebo ya gago e mo kae o dira ka eng o dira eng le eng le eng batho ba ka humana kae jwang ke monyetla oum ke dumela ga botse gore batho ba bantšhi monyetla o jwale kao ba ka se tsoge ba o humane ebile ba bangwe ba tla o kwa mola e šetse e le gore nako ya ona ga e sa le gona wa humana e le gore jaanong ba duma gore nka bela ke le nnang ke le ka diragatsa nako ela ka ngwala WhatsApp gomme ka ipapatsa nepogolo ya rena batheletse ke gore e ke re bapatseng dikgwebo tsa rena a ke re diragatseng gore dikgwebo tsa rena di tsebalege dikgwebo tsa rena di re fe mashokotso dikgwebo tsa rena di re phedise jale ke ka moo kwa nako le nako re bolela re re wena motheletse ge e le gore o ka re ga kgwebo wa kgona gore o ka re ngwalela fa go WhatsApp goba o ka romela voice note gomme o a re botsa gore wena kgwebong ya gago ke ditlhotlho tse di feng tse e le gore o gatlhana le tsona goba o gatlhane le tsona ebile le di-solution tse e le gore wena o kgonne go di sota ka moka ga tsona ditlhotlho tse e le gore bo gatlhana le tsona ka fa gare ga kgwebo o tsebe gore ga o bolela le rena ga o bolela le nna ga o bolele le nna ke le noši o bolela le motheletse o mo le gore le ena o dutse ka gae o a leka le ena fela dilo ga di mo kopanele jale ka tshedimoso ya gago e le gore tla ba o ya ba fase ya le moyeng tseba gabotse thue gore o tlaba o thuša motheletse yo mongwe e le gore o dutse a le ka lapeng tšatši na le gono nna le wena re ipsina ke labohlano gomme re dutse kare ga the afternoon take over nnapile re go topela engwe gape košana e bosana moraga fa o napile re ya ka mabenkeleng e tla re ge re bua ka mabenkeleng ya ba e le gore na le wena re roropa ka lenanego

0: bua mma kana o bua
1: mosadi yo
0: o femma o fe
1: mantina
0: o rileng
1: ke ya mui
0: o rileng
1: ke go tsena e
0: a rileng mma a rileng
1: mosadi yo a fala e
0: a o mma mma ka batho ba bangwe nyaya
1: fela jaaka o bona bana ba gagwe
0: ba
1: sena molao
0: jaanadibe sona le molao mme